Voilà, mwarabumvise mu ndirimbo bitse mimini nani yo bari kumwe na Mbosso. Mbosso ni kuvanga mu gihugu cha Tanzania amaze kutubwira ati ndino mano ni mugende muzishigikire twese tuca turavyuka ati mbega izo mano ni zahehe. Abo rero ngo nabarundi bashaka baze rero ngo mubashigikire hama natwe turumviriza indirimbo turayikunda turayikunda ubu naho ati reka nitubagumize muri vya bindi nyene reka dusubire tubahe iyindi ndi ndirimbo iyindi ndirimbo rero baduhaye si inyuma ya mimi ni nani yo ngo Mungu aniwazie mema mimi niko nani ubu rero baci baduha afadhali reka ndagwe kanya kandi muri nondwi dusubiye tuyifiringane cyo kimwe n'izindi zose za kumviriza ariko nyine nico tuba tugusaba no kugenda gushigikira neza nimba washoye kukuryohera gose akanya ko kuyumviriza uri wenyene kandi ugafate commentaire yawe ugisige ngaho n'abasore bane basanzwe baririmba indirimbo zininahaza imana ubu naho batubwiye ati afadhali

kubyerekeranye nawe tugire gute jewe nababwiye ko muza murankurikiranye ni tugatangurana indwi tukayirangizanya kugira umenye ati ninde twarondeye ninde mutumire dushaho kuzana kugira ibibazo ubufise nyine bice birangirira ngaha nyene twaguhaya akanyu kibariza ariko kandi ugasigana commentaire yawe bivaye n'ukuntu ba wumvise reka tuze dufata kaya nawe nyene tumurabe ni impano nshasha kandi ishaka ishigikigwe twagiye Gutuma fata na madeni Rukundo sivyo na majini Areba chama bia kompanya ngao Ariko mweni ndiri mbola fise na ucho yotu gira Tukwa agi Kwa kimona

0: Voilà, turi kumwe n'umunyonyi wacu ku murongo. Allo, umeze neza?
1: Umeze neza, iyo ndirimbo turayasatira byose kabisa.
0: Ni sawa kandi ndazi ko twatanguranye ikiganiro, twatanguranye n'izindi ndirimbo zose.
1: Mudakunda ya ndirimbo Bluetooth yemera ni nahegeza
0: mukozi. Nawe nyine irakuryohera, ariko ropero ushatse ko iyo nagaruka no mu yindi ndwi.
1: Ego kabisira byose kabisa.
0: Urakoze cyane, ugumane natwe. Mbe ni nde twakuyari he?
1: Banyita Bune.
0: Bakwita?
1: Bune mu rusika.
0: Ba tugumane turi kumwe, ariko kandi turi kumwe namwe, ndaziko byose bishoboka twagiye.
1: Ego kabisa.

Voilà voilà mugiye tukirindiriye turubone ati no nigisama indirimbo izoba yafashe ni yahe ni ya izo zikura ko izindi mugihe Tel Aviv bose baguma bavuga ati indirimbo n'ukuri ramarayi ubona ko iyo yo bamaze kuba banayikurikiza iyindi ropero ngo muri zose rero turashaka gutora ariyo ariyo connection ya Bface ari kumwe no, na Ibra kuva ngaho mu gihugu cha Tanzania ariko ngo kiri kunaho vuba agira rekure ku Rwanda rwa Wiz Design nawe nyene ngo agira rekure ni yahubona ati yo dite ubwoba icifata sama icibindirimbo ya sama tuba turi ngaha byose tukabibashikiriza.

0: Ala nuko murumva yuko ari kugenda mugarukira n'abaririmbyi bacu mukamenya nuko nubamerewe nacanje nimba mwakunda ibikogwa byabo nato tuba turi ngaho kugira tubabibamenyeshe aho biba bigeze nuko mwoshaka kubatabara voilà tutararangiza ikiganiro cacu niwogenda gucyo nyene ntakwemereye utagiye nyene wironkeye ube mutunzi none ni watumbereje ngaho kuri radio ndundi kikutire mu kiganiro cacu ndundi hit show ariko hamwe na Lydia Lydia kerero abona ko tombora jeho kuki ibandanya genda rero tombore bandanya uri kuratombora abona ko mu mice yose itandukanye babandanya bariko baratombora kandi mukanyisase ikintu ba watomboye kica kigushikira ubwo nyene ivyo gutomborwa rero urashaka gutombora igitenge urashaka gutombora udukwavo amahera urashaka gutombora voxi ama tv ama tv sinayo nyene ushaka no gutombora n'utudu telefone duto duto vyose rero ni muri yo ni muri ako gakarata kawe ushaka kukagura hama ukaca ugira gutya ukebuke uravyindano ugasanga watomboye ni 2000 gusa aho ubona ko wari yatomboye imoto TVC angaho kumusaga bashoboye kuyimushikiriza uwo munyamugisha rero yatomboye na urashaka kugerageza rero mugisha wiwawe kugira bikunde ni mu bibanza bitandukanye ngaho ku urabona ko hari abantu bari kuradandaza amatike ariko nongaho mu gihugu hagati hose urabona ko bamaze kuba bashika ikibazo cyacu cyose ubufise wakura kuri 64 50 ubusa cyangwa 64 14 ubusa tombora wewe kuki diguma zigaba genda ugerageza amahigwe yawe
1: Crazy.

0: Big Claude. Alo.
1: Ego Santos.
0: Amahoro.
1: Amahoro y'Imana abantu nawe.
0: Amahoro karavi.
1: Ego turashima.
0: Havugwa maki.
1: Sasa nakura mu Kinindo n'amarembe kabisa nyina abantu nyene bajyanye nyine haratuje kabisa tibora.
0: Ego.
1: Ego.
0: Reka rero guha akanya utangore kubifuriza ijoro ryiza twagiye.
1: Kamera kuri yanyina Santos ndakwifuriza ijoro ryiza.
0: Ariko utangore kutubwira ka karirimbo ndi ukunda.
1: Nka karirimbo.
0: Eh, mke mwema.
1: Mke mwema kabuze kanyaga pole pole.
0: Kobora gute kandi ariyo twibereye.
1: Kateka kujohera, kajohera abakunzi bose b'indundi kritire. Amane arsina nga mu rusora nambwire kintu bitaka si. Bona cyanare ngaho mwigenda cyanare ngaho kumubira na cyanare ngaho mu kivogero kimwitagatire.
0: Yego.
1: Bona ba mutama bunwanwa ari na here nawe tikagatire. Nibagiye atiriye ngaho mu kinanira no hisine mugenzi wanyu nyine tukamenye ngaho mu kinindo kimwitagatire.
0: Yego.
1: Kambone cyo matuwa cyo mo kambone buhana ngaho haruguru yanje Dominico ngaho kiri na bosco ngaho kiri cyane na mwitagatire. Kandi n'ubukora bagaho zake ngaho mu kinindo na Gerard ngaho mu kabonda cyane na mwitagatire. Kambone cyo natangaho umuntu ze mu rugabe cyane na mwitagatire. Nibagiye aragiye mwiza ngaho mu cyambu cyane na mwitagatire. Kamane deho ngaho mu buterere nibagiye bayisenga terese ngaho muri karitsiye muri wa rekorde ngaho igihanga wa Kenya. Iyo dana ngaho ku itine rekamane abakunzi bose b'indundi kritiye nibagiye epere na ikona ngaho mu kinina na kene ngaho mu kanyoga kibandanya w'itagati nibagiye ositari ngaho nyabiyo gisibanda na mwitagati na sa kiroda mu ngaho ku musuke na kirenge ngaho kuntu ze kuri kirone kibandanya mu itagati.
0: Yego.
1: Sasa indirimbo ndiko ndayumva neza cyane igihere bakunze bose b'indundi kritiye karatera batenda cyane
0: turagushimiye umuntu w'Imana.
1: Eza sasa muheza
0: asante sana.

Chantara kadimu wa sabi ngako na kariri imbo muhimbare Advela ako yise no mkurahe kakunezeriz. Ni kubarika na kubandua. Kwisa zine ni minuta chumi numa.

0: Alo, alo.
1: Mauri ne mena munu iman.
0: Ni sawa, amen, amen.
1: Umeze neza ka munu iman.
0: Turashimane tuyago twakuyurihe. Isawa ngozi mugasekebuye.
1: Atane cyane kabisa.
0: Ah, asha wewe sinayivugira hano. Ah?
1: Munu iman. Uchu Biko turaneze.
0: Eh, wiyere mumpwe mu by'Imana.
1: Atane cyane kabisa ni wora baturi kumwe na radio indundi kiritire.
0: Number 1.
1: Oyiromba ko ino bakifashe neza abantu twatwaza gasinge ku 188 n'ibice bibiri.
0: Wiyere nga mu gasekebuye.
1: Aka mu gasekebuye no mitunga na radio aho nabandi babashize ku 199 n'ibice 9 ndavuga hagati mu gihugu.
0: Ehe.
1: Batiko twatamba dutaya yatwa tuzunga gizimite tuvuga duti radio indundi kiritire Imana yakuduha kudutunga.
0: Eh, mwitabara ko bashufure bere ko batwara umuduga.
1: Na cyane cyane kabisa ni wora abamuntu w'Imana ndarinda rimwe ngabivyo.
0: Ni Kofi bere intwari.
1: Kofi nawe uwo musore gayemo oya birumvikana akora ibyazi kabisa.
0: None cyo gituma wumva ibintu biri ku rutonde.
1: Ah, oya natwega abantu twatwara kunze radio indundi kiritire.
0: Muri make ibyo hano bya makuru rutonde.
1: Ah, nokuri ko doenda dusa akatwe batwira umunyenga.
0: Umunyenga walahi.
1: Akanikani rero kandi prize ijo kizawe n'umujyango wenye.
0: Sawa sawa.
1: Abamenye sema ku mwese bakatyo indundi kiritire ijoro gize. Ibaje umuyobozi wa radio indundi kiritire nawe ijoro gize.
0: Yego.
1: Aba DJ bose ba radio indundi kiritire ijoro gize.
0: Aho.
1: Ata ni dugire ngaho mu kisaka cyangwa zineza neza ngaho mu burengo rombone umujyango wanje ndabwe iki ijoro gize ari mu byayi wanze kanyange arovira ati ijoro gize.
0: Sawa.
1: Ama makata ngaho mu burengo tijoro gize nibagiye sinose na mama Nosika nibagiye n'untu bazumva na mama Olivia na mutama Yosef na mama Dipine bose tijoro gize. Sino kibagira kandi rero umuntu bazumva na Miss Ragenda tijoro gize yure ngaho mu kisaka cyangwa Bujumbura. Nibagiye rero mutama Abasi bama ngaho mu Marambya bereke imasi
0: Oya sha, reka yaba demo, yoronka yaba hari kera reka.
1: Oya, yoronka yaba kwiza ni yoronka yaba kwiza. Ubwo abasore bazafa mufate banamukubita.
0: Arabahera bukemye mu mafuta yaba de, bangandi kikora umusenyi watanganyika.
1: Aratuye ndo mu.
0: Aha, ntimumbaze.
1: Rotete sari mu gihosha, ndabina ari imwaro imwaje. Ari ngara mu butori dorokije.
0: Mhm.
1: Tanki roda muru ndamubona umuntu bazikira ari ajya barapoza ari akuzina cha karaperi mu kinindo nibagiye banza mu kinindo nari twara bagabonye ngaho mu kinindo cyo cyiza
0: hewe
1: hewe
0: cisha mu kariri bukunda nakaye
1: akariri mbo rero
0: yego
1: aca ndabira kariri mbo ko nyene kariri mbo kavuga ngo urukundo rwa mahera
0: kariri mwe nande
1: aca mu kutamahari
0: urukundo samahera wowe uvuze ngo urukundo kwamahera urukundo samahera
1: urukundo kwamahera ngo ni rugugwa nirumara na kabiri eh atabyumva yapa ngo biwati inzoga zirasha zikabura abazinga kugasaka
0: eh wewe na ugirurucange
1: atane kabisa kanezera abantu bose baiza gashinge ku 188 n'ice 2 nabandi baiza gashinge 199 n'ice 9
0: mhm
1: Andanye bajye kwa Norobere mukanyosa abanorobere ari mukanyosa ba mutama bunwa yanwari mutama ndabukunda gayemo
0: yego
1: abaneze bari no kwita ari aho bose nibaje bamuri karengani bajye
0: yego wayumvise
1: kofi nawe kabisa
0: eh Aburu mutu makalira.
1: Oya atuvuga rimwe ku bakabiri atudije ingo rero.
0: Ijoro ryo.
1: Amafi utako matuka bameje cyane. Urakoze cyane muntu w'Imana.
0: Authentic.